kufanga senti apitsiula kimi ko muta tsaya no na bomme tu sakan nakti mana reclaimed me cbc na